0: ciencia.
1: Wisdom for life.
2: Mwen kwen teke, kan kou zire goto se di OP?
3: Ya, e kou zire moto se di OP?
2: E nou, gana Play Store.
3: E se bulon wè giwam, an mè e ba, nan bi da fombo.
2: E, ya vi wè la kembwe?
4: E nou. Le godo nya, on e di a kembo bachi bayer mahadum.
2: Hey, ya bula bouz mou bonya hounè ba nou.
3: Ni ba azu, ama mè hi abat la nou. A fwa sa to OP, bukwa akou kondem bu jiri ya. Tukwa si yobi, mando gidi na ya, Opay at 8.
5: Opay is okay.
6: Osubirila, age mere ni sobu, na group chat ezinulo anya. Ya mere m je si, ihe ha nile nwere nkwekorita na. Native jollof omagi, eji mara m. Nani otu uto, okwu ebie.
7: Eji agwa soy baroka, ya base, osu uto, na kwa clove me magista.
6: Nri abalị bịa n'udo maọbụ nọrọbeghị.
7: Magista na-eme ka nri ọbụla bụrụ ọpụrụ iche ma mekwa oge pụrụ iche echefu echefu.
8: Magnus, you hear wetin dey happen for market? Na nwoka or gene? You hear say na only 15,000 naira dem dey sell DSTV and GoTV decoder now.

0: makanegele mvona anya owebu na radio sapiencia bu egweji etu akobuku eba ano
1: oroneze ekene munu abumu chief doctor ozemene nsugbe ibeji malumu ba yaka ndi igbo nine ba gburugburu mesize kita bulu ayaka jesus sani magwa unu ndi banye unu ejine na radio sabiesa di anyi nso wada mana no no ki be ko bubu radio sabiesa so onye obuna gbambo ko unu ege nti na radio sabiesa ni radio sabiesa wana oge na unu ive di iche iche metutela anyi bi igbo na banye ekenekwe munu
2: abum queen teresa onuora chizeberum mafu igbo ndi banyi bikon anu mayon ka anyi ghara iji n'ụlọ unu ada aha mmanụ ma ọ bụrụ ndị igbo wee neda redio sapiensia anya ejego mfu na ndị a ha na-arụ ọgbara igbo ghari nya bikon ndebe anyị onye ọbụla ji eme ihe ọbụla ọ chọrọ ime bịawa na redio sapiensia na ha ga-enye unu ihe unu chọrọ ma ndị unu atụbara anya ndị be anyị daalụ.

0: ntị nke anyị na-agagharị, ọ dịka nwere ihe ị na-achọsi ike.
1: Eyio, ọ bụ akacha heat pump, ụdọ ahụ ji iwe na ọnụma apịasị oyi, arụ mgbu, agba ikpere na nkụji niile nke arụ, ngwongwo, ọkpụkpụ na akwara. Akacha heat pump ọ na-akụ ha isi jaja.
0: Nke e jiri mkpara akwụkwọ sitere na baanyị na nke sitere obodo oyibo emepụta.
1: Nwanne m, ọ bụ n'ihi nke a ka m ji achọsi ya ike.
0: Lee
1: m
0: ebe a.
1: Daalụ sọ.
0: Tee ya ebe ahụ na-egbu gị mgbu, kuru ya n'ume maka ịchụ oyi na azụzụ. Ehe, ọ na-enyekwara ndị agadi aka. Akacha heat pump dị ire, a na-emekwa ụṅara. Ọ bụ aka ọrụ Hardest and Remedas Limited.